0: tayo ng atin. Come on, mahayugin ka magpasalamat sa ginibo ni Jesus.
1: To get a touch from the Lord is so real.
0: Kaginagda kong healers, 23, mahayugin ka mag-assess ka mo.

May ara man nga persona nga makahigugma sa tanan nga tao sa bilog ng kalibutan, amoy na siya si Jesus. Siya lang ang makapalangga kag makahigugma sa tanan nga tao sa bilog ng kalibutan. Kag ang iyang pagpalangga, mabatyagan sa tanan. Mabalaan mo gid ina. Kung may relasyon ka personal kay Jesus, mabalaan mo gid nga yagugma wala nagapatumbaya sa iyo. Pwede mo maatubang ang wala kang tuomo, hambalon mo siya.

na palangga kagid sang Ginoo. Yes. Palangga kagid sang Ginoo. Mahal ka ng... Yes. Sabihin niyo po.

ang una nga mahal ka ng Panginoon, iambal na kay Jesus, nga palangga gid siya sang amay. Kag bisan palangga siya sang amay, napatay siya. Kinahatag siya sang amay, nga mapatay, tungod kay ang amay nagapalangga sa aton. Ikaduwa, pagtapos sa balon ka nga mahal ka ng Panginoon Jesus, iambal ka man sa aton kaugalingon, na mahal po tayo ng Panginoon. Amen. Kantahon natin, iambal natin ulang kay Jesus, sunod sa aton kaugalingon.

0: atang pagtuo. Nakitatanan, di na palangga sang Ginoo. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Layaw na
1: na. Oh, hallelujah.
0: Sa pagkipal, yabay mo na Jesus.
1: Amen. Hallelujah.
0: Kabayang mabatsagyan natin ang iyong pagpalangga.
1: Amen.

0: Jesus, ngayari sa aman. Jesus, tungod yari ikaw. Ikaw lang magkahimo sa mga pag-ahi. Kaginatuuhan naman sa mga ang iyong presensya. O Ginoo, nagpamatod kami. Ngang kunon ikaw naman. Ngang ibang mga lambag at pilas. Nag-ayo sa aman. Sang tanan nga masakit kagbalatian nga yara sa amon nawas kagkalag kag espiritu. Ginatuuhan naman. Ginoo, ikaw nga yari sa amon. Kaginatuuhan naman kaginilisugdan. Nga subong ang ibong nga presensya nag-aayos ang tanan nga ginapatyag naman. Yes. Ginatuuhan nato ina. Nang iyang espiritu sa amon yara nagahulag. Remember my brothers and sisters, nga si Jesus, yara sa ibo, ang nagagapot sa ibo, ginaangkon niya si Jesus. Paagi sa pagtuubalan magid, nga wala sang balaan nga matabo sa tuntunga, kung hindi siya maghimo sina. Tuuwi sa po. Ang makahimo lang sa bilagro, abong si Jesus gayara sa ibo. Kagpaagi sa ibong pagtuo matabo ina. Siling sang Marcos 11. Kung may pagtuo ikaw, makasiling ikaw sa bukid nga maglumpad. Kung ikaw magtuo, kag hindi magduwa-duwa. Subong ang Ginoo yara sa inyo. Siling sa kasulatan, kung tuuhan mo, anuman ang iboy siling matabo.
1: Amen.
0: Amen.

You're like, Holy Spirit, you're like streams of the living water in our heart. Papayisubong ang iyong presensya. Ikasubong sagsuba sang tubig nga buhi nga nagailig sa atong tagipuso at atong mabatyagan.

Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, maginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo, nga sablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma. Holy Spirit.

0: The Lord is that secure. All you have to do is to believe. The Lord is at work in you. All you have to do is to believe. Amen. That it touches you. That it touches you. Thank you, Lord. With your tender touch, I claim and I agree, Lord, your blessings and your miracle to all who are here. Yes. Thank you, Jesus. I claim you, Lord Jesus Christ, your miracle. Ang tanan nga nagapangayo, ginaupdan gid na kun sa ngalan sa ministriya. Batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen. Batunan milagro sa ngalan ni Jesus. Kag sa ngalan sa ministriya, kag ipadalaya para sa imo. Hallelujah! Nagapasugot ako. Amen. Ginarisugtan naton ang imo pangamuyo kag sa ngalan sa ministriya. Ginarisugtan naton ini kag imo ginapangayo sa buhi nga Dios nga nagatan-aw sa aton. Ginoo, ikaw nga nagatulok sa amon. Ginasugtan gid nakon Ginoo kag sa ngalan sa ministriya nga ginapangayo sining amon kauturan nga halin sa tagipusoon iya maangkon.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Hallelujah. Amen.

0: Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, manginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo. Nasablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma.
1: Holy Spirit.

0: Nga nagainulsol dapat man magpatawad sa nakasala sa ila.
1: Ang sala
0: pugot sa ila tagipuzoon.
1: Hinadong tanamon
0: gagang ginoo magabalos sa inyo.

0: kung may ari diri nga nakasala sa imo. Ginaagda ko ikaw.
1: Kari,
0: kagkatuwi siya sa pag-ariglo sa imo yung kag-anon. Kung may ari diri nga tao nga sa imo tagipusoon nagapabugat sa imo. Ginaagda ko ikaw. This is your chance. Amen. To be set free. Katuishas mo. Kung mahimo mo ina. Brothers and sisters, buhat ina ng balaan. Ang nagapaubos o nagapatawad, buhat sang Diyos.

kun wala siya diri. Ugot sa tagipusoon, patawarang mga tao. Ugot sa tagipusoon, isiling ina sa tubangan sang aton Ginoo. Subong nga ginbaton mong iya kapatawaran, ginapatawad mo inang mga tao.

kailan kaya tayo'y naririto? Hanggang kailan kaya matitiis ng mundo? Sino ang magsasabi ikaw ay huli?

ang panahon. Siya'y naghihintay ng iyong tugon. Kailangan bang paghintayin mo ang Panginoon upang maligtas ang buhay mo? Tayo na, kapatid, at maglingkod sa Kanya. Tayo'y magkaisa, magpuri sa ngalan Niya. Hindi na kailangan maghirap ka pa upang mamuhay na kasama Niya. Pamuna, tumayo at lumakad, kapatid. Dulo nito'y may nagsasabi.

His passion is to save the world. Amen. We must be one with His word. Kag kinahanglan mapun-an kita sa Espiritu Santo. Amen. Kag i-practice naton ang aton nabatian. Ikabuhi naton ini. Upon kita liwat sa krus ni Kristo. Dumdumon naton ang nagihan sa aton Maestro. Sa aton Ginoo nga naghilway sa bilog ng kalibutan.

tulugan niyo sa buong inyo kaugalingon. Hindi ilang nagkakanta kita, kundi samta nag-alsa sa San Cruz, upod ikaw sa iya. Ikaw kag siya nag-aisa. Sa pag-alsa sa San Cruz, hindi mo kagsansala na ginaalsa niya. Upod ikaw sa iya, tulukang imo kaugalingon nga nagaupod sa kay Jesus.

flowing down to make me green like a mighty rushing stream.

is very powerful. Imuon ka nga parati ko sang sala. Pero ang kapatawaran gahong. Ang pagpatawad ni Jesus gahong. Gang isa ka paralati ko, ginayo niya. Mga utod, gahong ang pagkidolsol. Ang pagpatawad, isa ka gahong.

hindi magduwa-duwa. May mga masakit subong na tungod sang sumpa kag sang sala. Hindi magduwa-duwa nga magkadto kay Jesus ang iya pagpatawad. Maghahatag subong sa imo sa pag-ayo. Magpagkapagod ka. Ang sala mo ginapatawad. Magbangon ka. Kuha ang iboy daan. Kag magpauli. Nga may kapagod kag pagtuo. Kay ginaayo ka subong. Pati ng pulong. Pati sa imo tagipuson. Ginaayo ikaw subong sa Ginoo. Ginaayo niya ikaw. Pati sa tagipuson. Ginaayo ka. Kung ginaayo niya ikaw, silinya, ang imo sala ginapatawad man. Silinya sa libro ni Santiago. Tumuwis. Seek for that forgiveness of Jesus. And He is Spirit. Espiritu siya subong. Ang Espiritu niya, yanang sa atin. Yanang sa atin, tagi po subong. Katuhin na. Kung gusto kang mag-ayon, ang iya presensya subong yari, pagpagkabakot ka, hindi ka mag-gadlok, magtuo ka. Sa sinigid nga tiyon, mabatod mo ang imo kailwayan, mabatod mo ang imo bilagro, mabatod mong imo pag-aayo, hindi ka na maghigda sa sinangiligdaan sa pag-antos, iligdaan sa masakit. Bangon ka dira. Bangon. Bangon. Nagbato ng kapatawaran.

0: Thank you, Father.
1: Kung gigugma ninyo mo man lang ang nagaygugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisang gani ang mga magkasasala nagaygugma sa mga nagaygugma sa ila. Kagkon ang ginahimuan ninyo sa maayo, ang mga lang ang nagahimo sa maayo sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisang pagani ang mga magkasasala nagahimo ninyo sila. Kagkon ang ginapahulam ninyo ang mga langin ang makabayad sa inyo. Ano ba lang kayuhan nga inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagapahulaman sa mga magkasasala na makabayad. Hindi, Abo Ina, higod maa ang inyo mga kaaway. Kagigod maa, kagimu ang maayo sa ila. Magpabulam kamo na wala nagapaabot na bayaran. Kag magbaton kamo sing dako nga kag magabaton kamo sing dako nga balos. Kag maging anak kamo sa labing makagagahom nga Dios. Kay maalban siya sa bisan pa sa mga tao nga walay kabalaslan. Kag mga balaot magmaluluyon kamo subong ng inyo amay maluluyon. Hindi kamo magpamukong kagang Diyos hindi man magukom sa inyo. Hindi ka mo magpangkundinar sa ilan. Kagang Diyos hindi man magkundinar sa inyo. Magpatawad ka mo. Kagang Diyos magpatawad man sa inyo. Magpanghatag ka mo sa ibang. Pagod ang Diyos magahatag man sa inyo. Ang inyo ang ihatag sa inyo nasukod sing maayo, nagasok, nauyog, kang nag-aawas. Tayo ang ginagamit ninyo na talaksan para sa iban, amuman ang talaksan sang Diyos para sa inyo.

isang nagapadayon sila sa paglakat, may isang tao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Amen. Dayon, ginbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kag nagsiling pigid siya, kinahanglan mag-antos gid ang anak sang tao. Kag pagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa pangulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sa kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlong adlaw.

amoy ng ginisuguran sa mainit nga pagbinaisay sa mga Hudeyo. Nagsiring sila, paano bala ang paghatag sini nga tao sa aton sangyaunod agad aton kaunon. Sa Isus nagsiring sa ila, nagsiring ako sa inyo sa matuod kung hindi ka mo magkaon sang unod, sang anak, sang tao, kag mag-inom sa iya dugo, wala kamo sing kabuhi sa inyo kaugalingon. Ang bisan sino nga makainom sang akon unod, kag nagainom sang akon dugo, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kag banahon ko sila, ko siya, sa katapusan nga adlaw. Kaya nga akon unod, among matuod nga kalanon. Kag ang akon dugo, among matuod nga ilimnon. Ang bisan sino nga magkaon sang akon unod, kag mag-inom sang akon dugo, magakabuhi sa akon, kag ako sa iya. Ako ginpadalas ang buhi nga amay, tungod sa iya, nagakabuhi man ako. Sa mo man nga bagay, ang bisan sino nga magkaon sang akon, sa akon, magakabuhi tungod sa akon. Gani, amoy ng tinapay, nga nagalin sa langit. Hindi inikasubong sa tinapay ng kaon sa inyong mga katigulangan. Kag wala sa payan, nagkalamatay sila. Aliga kaon sini nga tinapay, magakabuhi sing gayon. There's now close our eyes. Nabatian gid naton sini sa John 17. Amay, subong ikaw kag ako isa siring ni Jesus. Gusto ko gid nga sila mangin isa. Pero good mangin isa kita sa panimalaysang Ginoo, kinanglan natin nga magsulod sa iya kasultanan. Batunon ta si Lord Jesus o God sa aton tagipusuon. Amen. Kagimuon naton bilang tanda nga ginbaton ta si Jesus. Inang mga mabutlay nga butang para sa aton. Mahibok ta na. Tungod si Jesus, yara na sa aton.

mga brothers and sisters. Si Jesus, naging mo nasa bagpo, kagbalik at ang pusa ng kasuntanan. Kagin silyuhan, kagin markahan sa iya kaugaling mong nadugo. Amen. Ang sino man nga magbaton sini, makasulod sa iya panimalay. Kagmabalaan mo, ngayara ikaw sa panimalay sang Ginoo, kung ikaw mismo makadaog, kagmakahatag sang sakripisyo nga nagapatay sa imo. Mahimo ina, kunyara siya, kung may kasugdanan ikaw sa iya. Amen. Yes. Kunin mo, O Diyos, at

0: Balaan nga, Amay, intugot mo sa sining agapi. Nabingin klaro sa amon na gusto mo ipakilala sa amon na kami miyembro sa imong panimalay. Na gusto mo ipakita sa amon na sinsirahon namon iring amon relasyon sa imo. Paagi sa sakripisyo, upod kay Ginoong Hesus. Nga diri sa panahon, agud mabuhi kami nga mas bataa sa pagpangabuhi nga tuhanon, kinahanglan namon isakripisyo, upod kay Jesus, ining kalibutanon, nga banggad kagahong. Agud maangko namon ang mas mataas nga sahi sa pagpangabuhi kag manggad. Nga mo ikaw, o Ginoo, kagang ibong amanggan. Amen. Sa paghimo namon sini, balaan nga Amay, ginaklaim namon ang mas mataas nga pagkabutang. Ginbayaan namon ini, kag nagsalig sang ibong nga pagigugma. Karon balaan nga Amay, ginapangayo namon sa ngalan ni Jesus. Ihatag ang mga imposible nga butang sa tanan nga naghimo sini Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, kag sa ngalan sa kasugtanan, ikaw ang amon Amay, kag ginaklaim gid namon ang tanan nga naghimo sa sakripisyo. Gamay ka ang tanan sa imo. Ginaklaim namon, o Ginoo, ginaklaim namon ng mga milagro matakbo sa ila kapuy sugod sa sining adlaw nga ini. Ang mga mataas ng mga pagkabutang mag-aabot sa tagsa kakapuy. Ginaklaim namon na Amay, kaya nagatuo kami sa ibang pulong. Ginhatag namon inang sakripisyo, pod ka Jesus. Agud mapatay ining tawhanon namon nga kaugalingon kag makahatag sa imo sakripisyo, pod ka Jesus. Karon ipadala sa amon inang imo saad nga mataas nga sahi sa pagpangabuhi. Mataas ka sahi nga mga butang ginaklay namon nga matabo ini sa amon kabuhi. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Salamat. Kang pagidait sa Ginoo, ngayari subong sa ato, magahilway sa imo, magaayo sa imo. Ikaw, kagang imo panimalay. Ginaklaim naton ang paraiso na ginhatag sang Diyos sa imo. Maginbukos ang imo bana, ang imo asawat, tandugon subong sang Ginoo. Inang imo kabataan, ginaklaim gid naton subong, ngang imo panimalay mangin imahin sang Dios. Yes! Tungod sa kasugtanan nga ini. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat, Ginoo. Fire on you! He said, the fire of the Spirit, the fire of His love will set us free.
1: Amen.
0: Amen. Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Liwat, i-offer natin kaugalingon sa mahal Ginoo. Liwat, i-offer natin.

0: My brothers and sisters, kabay naging klaro sa imo nga ikaw, pagbilog mga panimalay, gusto gid ang kunon sang Dios nga mangkatapo sa iyang panimalay. Kabay nga maging klaro sa imo nga ang Dios ang nagapili sang iupdon mo sa kabuhi. Kabay nga maging klaro sa imo, agud to nga ang paraiso imo maangkon sa sininga duta. Nagakinahanglan ng ibayin sang Diyos manginyara sa imong kabuhi. Amen. Amen. Ganit nagapangamuyo kita tungod sang kabinan kay na ang Diyos magbag-os ang aton na una, maghatag sa aton silang kabuhi nga Diyos nun. Mangin mapinalanggaon kita ang kudun nato ng kabaturan. Ganit nagapangamuyo kita sa imong pangasawon, sa imong pamanahon, nagapangamuyo man kita sa tagsa kabana kag asawa kag sa ilang mga kabataan. Mahal ang Ginoo, ginaklaim gid namon tungon sa kasugdanan mo sa amon. Ginoo, ginsugo mo kami nga maging magmuad kag probidihan namon. We will provide all their needs and will protect them, we will guard them, Lord. Give us the grace, O Lord, nga mahimo namon ina ang pagwardiya sa ilang, pagproteher sa ilang, kag ang pagprovide sa ilang kinanglanon. Tanan nilang kinanglanon para sa ilang kaluwasan. Kag itugot nga magmuad kami. Ining amon kinaangkon nga matabo sa tagsa nga yari diri. Upod sa tanan nga nagapulig sa atong panimalay kag ministriya. In Jesus' name.
1: Amen. In

0: amay ning ginisuguran sa mainit nga pagbinaisay sa mga Hudeyo. Nagsiling sila, paano bala ang paghatag sini nga tao sa aton sangyaunod agad aton kaunon. Sa Isus nagsiling sa ila, nagsiling ako sa inyo sa matuod kung hindi ka mo magkaon sang unod, sang anak, sang tao, kag mag-inom sang iyadugo, wala ka mo sing kabuhi sa inyo kaugalingon. Ang bisan sino nga magkainom sang akon unod, kag nagainom sang akon dugo, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kag banahon ko sila, ko siya, sa katapusan nga adlaw. Kaya nga akon unod, among matuod nga kalanon. Kag ang akon dugo, among matuod nga ilimnon. Ang bisan sino nga magkaon sang akon unod, kag mag-inom sang akon dugo, magakabuhi sa akon, kag ako sa iya. Ako ginpadala sang buhi nga amay, kag tungod sa iya, nagakabuhi man ako. Sa amo man nga bagay, ang bisan sino nga magkaon sang akon, sa akon, magakabuhi tungod sa akon. Gani, amay ng tinapay nga nagalin sa langit. Hindi inikasubong sa tinapay ng kaon sa inyong mga katigulangan. Kag wala sa payan, nagkalamatay sila. Aliga kaon sini nga tinapay, magakabuhi sing dayon. Thank you, Jesus. Papakudon natin ang kasugtanan. Nagibaton ta sa Dios na ka Jesus. Napatay kita, upod ka Jesus. Upod ka mo sa akon nga nagasiling, I was crucified.
1: I was crucified.
0: And died with Jesus.
1: He died with Jesus.
0: On His cross.
1: On His cross.
0: Ginlansang ako.
1: Ginlansang.
0: Upod sa pagkalansang ni Jesus. Sa krus. Kag napatay ako.
1: Kag napatay ako.
0: Upod sa iya kamatayon.
1: Upod sa iya kamatayon.
0: Nabanhaw ako.
1: Nabanhaw.
0: Upod sa iya pagkabanhaw. Kag ginakilala ko gid.
1: Kag ginakilala
0: ko. Kag ginaygugma gid ako sang Dios.
1: Kag ginaygugma gid ako sang Dios.
0: Kag ginhatag niya gid sa akon.
1: Kag ginhatag niya gid sa akon.
0: Sa Jesus. Ang akon manunubos. Siyang akon Ginoo. Nga nagaygugma sa akon.
1: Nagaygugma
0: sa akon. Kag wala sa may makasiparar sa akon. Sa gugmas ang amay, bisan pagkamatayon, tungod kay Jesus, nga naghatag sa akon sa kasugtanan, kagmadaog ko ang tanan nga temptasyon, kagmadaog ko ang tawhanon ko nga kinaugali, makasakripisyo ako, tungod si Jesus, iyari sa akon. Makapatawad ako.
1: Makapatawad.
0: Kag makahatag ako.
1: Kag makahatag.
0: Sa mga butang.
1: Sa mga butang.
0: Nga ginapahimo sang Dios sa akon. Tungod si Jesus.
1: Tungod si Jesus.
0: Iyari sa akon.
1: Iyari sa akon.
0: Kunin mo. O Diyos. At

0: gamay. Itugot mo sa sining agapi. Ngabingin klaro sa amon na gusto mo ipakilala sa amon na kami miyembro sa imong panimalay. Na gusto mo ipakita sa amon na sinsirahon namon iling amon relasyon sa imo. Pagi sa sakripisyo, upod kay Ginoong Hesus. Nga diri sa panahon, agud mabuhi kami. Nga mas mataas sa pagpangabuhi nga tuhanon, kinahanglan namon isakripisyo, upod kay Jesus. Ining kalibutanon, gabanggad kagahong. Agud maangko namon ang mas mataas nga sahi sa pagpangabuhi kagmanggad. Nga mo ikaw, o Ginoo, kagang ibong amanggad. Amen. Sa paghimo namon sini, balaan ng amay, ginaklaim namon ang mas mataas nga pagkabutang. Ginbayaan namon ini, kag nagsalig sa ibong nga pagigugma. Karon balaan nga amay, ginapangayo namon sa ngalan ni Jesus. Ihatag ang mga imposible nga butang sa tanan nga naghimo sini Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, kag sa ngalan sa kasugtanan, ikaw ang amon amay, kag ginaklaim gid namon ang tanan nga naghimo sa sakripisyo. Gamay ka ang tanan sa imo. Ginaklaim namon, o Ginoo, ginaklaim namon ng mga milagro matapo sa ila kapuy sugod sa sining adlaw nga ini. Ang mga mataas ng mga pagkabutang mag-aabot sa tagsa kakapuhi. Ginaklaim namon na amay, kinagatuo kami sa ibang pulong. Ginhatag namon inang sakripisyo pod ka Jesus. Agud mapatay ining tawhanon namon nga kaugalingon kag makahatag sa imong sakripisyo pod ka Jesus. Karon ipadala sa amon inang imo saad nga mataas nga sahi sa pagpangabuhi. Mataas ka sahi nga mga butang ginaklaim namon nga matabo ini sa amon kabuhi. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Salamat. Kang pagidahid sa Ginoo, ngayari subong sa ato, magahilway sa imo, magaayo sa imo. Ikaw, kagang imo panimalay. Ginaklaim naton ang paraiso na ginhatag sang Diyos sa imo. Maginbukos ang imo bana, ang imo asawat, tandugon subong sang Ginoo. Inang imo kabataan, ginaklaim gid naton subong, ngang imo panimalay mangin imahin sang Dios. Yes! Tungod sa kasugtanan nga ini. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat, Ginoo. Fire on you! Receive the fire of the Spirit. The fire of His love will set us free.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Liwat, i-offer natin kagalingon sa mahal Ginoo. Liwat, i-offer natin.

0: My brothers and sisters, kabay ningin klaro sa imo nga ikaw, pagbilog mo nga panimalay, gusto gid ang kunon sang Dios nga may katapo sa iyang panimalay. Kabay nga mangin klaro sa imo nga ang Dios ang nagapili sang iupdon mo sa kabuhi. Kabay nga mangin klaro sa imo, agud to nga ang paraiso imo maangkon sa sininga duta. Nagakinahanglan ng ibayin sang Dios manginyara sa imong kabuhi. Amen. Amen. Ganit nagapangamuyo kita tungod sang kabinant kay na ang Dios magbag-o sang aton na una, maghatag sa aton silang kabuhi nga Dios nun. Mangin mapinalanggaon kita ang kudo nato ng kabaturan. Kanagapangamuyo kita sa imong pangasawon, sa imong pamanahon, nagapangamuyo man kita sa tagsa kabana kag asawa kag sa ilang mga kabataan. Mahal Ginoo, ginaklaim gid namon tungon sang kasugdanan mo sa amon. Ginoo, ginsugo mo kami nga mangin magmuad kag probitihan namon. We will provide all their needs and will protect them, we will guard them. Lord, give us the grace, O Lord, nga mahimo namon ina ang pagwardiya sa ilang pagproteher sa ilang kag ang pagprovide sa ilang kinanglanon. Tanan nilang kinanglanon para sa ilang kaluwasan. Kag itugot nga magmuad kami. Ining amon ginaangkon nga matabo sa tagsa nga yari diri. Upod sa tanan nga nagabulig sa atong panimalay kag ministriya. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.

0: gani ginasing gadan ko kamo, nga zarang lang kamo magkasulod sa ginarian sang langit, kun ang inyo katutong sa pagtuman sa ginapaabot sang Diyos sa inyo, maglabaw sa katutong sa mga manunudlo sang kasuguan kag sa mga Pariseo. Inyo nabatian ang ginsiling sang una, sa inyo mga katigulangan, hindi ka magpatay sang tao. Amsan simpo nga magpatay pagkatalon sa upmanan, pero karon nagasiling ako sa inyo, nga bisan sino nga nagakaakig sa yautod pagkatalon sa upmanan. Kamsan sino nga nagapakalain sa yautod sa pagsiling sa yahoy, way pulos ka, way kapulos pagkatalon sa pinakataas ng upmanan. Kagambisan sino nga nagasiling sa yautod, hoy buang, may katalagman nga magpaimpyerno. Gani, kung nagadala ikaw sang ibudulot sa Diyos, kag mag, kung madumduman mo, ngang imuutod may aligot-gut sa imo, bayaay anay ibudulot sa tubangan sa altar, kag magpakigusay sa imuutod, kag ugaling magbalik ka, kag maghalad sang imudulot sa Diyos. Kung may tao nga magsumbong sa imo sa ukmanan, magpakigusay ka sa iyazamtang may tion pa, kag wala pa kamo magagadto sa ukmanan, kay kung dito na kamo, iya ikaw itugyan sa ukom, kag ang ukom magatugyan sa imo sa gwardiya, kag isulod ka sa bilangguan. Nagasiling ako sa imo, magapabilin ka dito tubto babayaran mo ang tanad mo ng bulta. Altogether, please. I was crucified.
1: I was crucified.
0: And I died with Jesus.
1: I died with Jesus.
0: On his cross.
1: On his cross.
0: And it is no longer I who live.
1: It's no longer I who live.
0: But Christ lives in me.
1: But Christ lives in me.
0: The life I live now.
1: The life I live now.
0: I live by faith.
1: I live by faith.
0: The Son of God.
1: And the Son of God.
0: Who loved.
1: Who loved.
0: And died for me.
1: And died for me.
0: And I can face all conditions.
1: And I can face all conditions.
0: By the power of Christ.
1: By the power of Christ.
0: Working in me.
1: Working in
0: and
1: me.
0: And because Jesus lives.
1: Because Jesus
0: I will live.
1: I will live.
0: I will not die.
1: I will not die.
0: And no one can snatch me.
1: No one can snatch
0: and
1: me.
0: And separate me.
1: And separate
0: from
1: me.
0: The love of the Father.
1: From the love of the Father.
0: And of Jesus.
1: And of Jesus.
0: Jesus is the Son of the Living God.
1: Jesus is the Son of the Living God.
0: He is my Lord and Savior.
1: He is my Lord and Savior.
0: He loves me so much.
1: He loves me so much.
0: I love him so.
1: And I love him so.
0: This is my statement of faith.
1: This is my statement.

gani gina sa gidan ko kamo, nga sarang lang kamo magkasulod sa gidarian sang langit, kun ang inyo katutom sa pagtuman sa ginapaabot sang Diyos sa inyo, maglabaw sa katutom sa mga manunudlo sang kasuguan kag sa mga parisayo. Inyo nabatian ang ginsiling sang una, sa inyo mga katigulangan, hindi ka magpatay sang tao, amsan sinpo nga magpatay pagatalon sa upmanan, pero karon nagasiling ako sa inyo, nga bisan sinpo nga nagakaakig sa yautod pagatalon sa upmanan. Kamsan sinpo nga nagapakalain sa yautod sa pagsiling sa yahoy, way pulos ka, way kapulos pagatalon sa pinakataas ng upmanan. Kagambisan sinpo nga nagasiling sa yautod hoy buang may katalagman nga magagpaimpyerno. Gani, kung nagadala ikaw sang ibudulot sa Diyos, kag mag, kung madumduman mo, ngang imuutod may aligot-gut sa imo, bayaayaan ang ibudulot sa tumpangan sa altar, kag magpakiguusay sa imuutod, kag ugaling magbalik ka, kag maghalad sang imudulot sa Diyos. Kung may tao nga magsumbong sa imo sa ukmanan, magpakiguusay ka sa iyazamtang may tion pa, kag wala pa kamo magagadto sa ukmanan, kay kun dito na kamo, iya ikaw itugyan sa ukom, kag ang ukom magatugyan sa imo sa gwardiya, kag isulod ka sa bilangguan, nagasaling ako sa imo, magapabilin ka dito tubto babayaran mo ang tanad mo ng bulta. Altogether, please. I was crucified. And died with Jesus. On his cross. And it is no longer I who live. But Christ lives in me. The life I live now. I live by faith. The Son of God. Who loved. And died for me. And can face all conditions. By the power of Christ. Working in me. And because Jesus lives. I will not die. And no one can snatch me. And separate me. From the love of the Father. And of Jesus. Jesus is the Son of the Living God. He is my Lord and Savior. He loves me so much. And I love him so. This is my statement of faith. Amen.

Mabatigyan mo subong ang iyong presensya. The presence of God anoints you na magbaylo sa imo ng mga laim na tao. He is now working in you. The Lord anoints you.

Sayang a presence, sayang a presence. My dear brothers and sisters, sayang a presensya tulukan yung subong ang gusto mong matabo sa imong kaugalingon. Sayang a presence, tulukan yung gusto nyo matabo sa inyong kaugalingon. Yes! Pati na sa mga nag-uulipon nga sala, tulukan yung subong sa iyong presensya. Remember, sa pagtabok sa Israelitas sa Red Sea, ang Ginoo nagtanaw sa mga kaaway. Nga nag-uulipon sa Israelitas, gintulok niya ang mga kaaway sa presence sa nagadabdab ng pillar. Sa presence ang Ginoo, tulukan niyo mga cancer, ang tanang nagapahadlok sa inyo. Tulukan niyo inasubong sa presence sa Ginoo. Kag sila tanan, magkakaladula sa imo. Ginapasalig inasang pulong sa Diyos. Sa presensya niya, tuluka subong abang masakit. Yes, tuluka. Tuluka ina nga ginatunaw. Tuluka ina subong. Hallelujah, ang tanan nga kinanglanon mo. Hallelujah, sa iya presensya, tuluka. Tuluka. Yes. Hallelujah.

Now to owe. Isiling sa imong tagipusoon. Pariyo sang ginsiling sa mabay nga ginadugo. Sang dose katuig. Ginsiling niya sa tagipusoon. Kung matindog ko lang. Ang sidsid sa niya bayo. Now you are in His presence. To owe subong.

buhi ikaw, buhi ikaw, kagyari kagari, kaginahimo mo subong ang kayuhan para sa abon. Batunan niyo subong ang kilwayan sa tanang kahatlok. Yes, yes.

0: within.
1: Rise within.
0: I pray my life may show

ang Ginoo nagpakamayo sa imo subong adlo. Ginapakamayo ka subong ni Jesus. Pangayo ka subong, subunggit. Subunggit. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We claim, Lord, the release of your presence. In your mighty name.

heart hurts. Here on the wall, I praise the Lord. Your presence is like a spring of living water. Ang iyong presensya, subong tuburan. Nga subong ako na batyagan. Nga nagakuha sa tanan. Nagkauhaw sa ako. Ang ibong nga presensya. Isa kabanyos nga nag-aayo sa ako. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Ginoo.

Now, put your right hands sa lawas, sa bayan sa lawas mo, ng pangamuyuan, o may ginapangayo kong ibang butang sa dughan ng ibang kamot. O Lord, you are here, and you answer all our prayers. In Jesus, thank you for loving us. Thank you, Lord. Salamat sa pag-ayo mo sa mga sakit sa panit. Salamat, Ginoo, sa pag-ayo mo sa mga eksema, sa allergies. Ginhigta na mo ng tinakabang masakit. Kagmagaling sa ngalan ni Jesus. Ginhigta mo na mo ng tanan ng mga espiritu nga nagabalabag sini sa ngalan ni Jesus. Puh! Lang! Sa ngalan ni Jesus, ang tanan nga nagapangayo paghatagan, ang tanan nga nagapangayo paghatagan, ang tanan nga nagapangayo paghatagan, pagayo. Thank you, Jesus. Thank you. It is finished. It is done. Thank you, and I claim the release of your presence.

laid ang kunana na. Ang kunon tada na sibo. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We claim it, O God. Yari na sa aton. In Jesus' name.

pulong na garimain, hindi magpakawat ang pulong inyo na batian. Tuwi ina, hindi magtuguti, nga mataban ina. Sang pispis, tuwi, insistiri, ngang gahong maangkod mo subo. Focus and believe. Ngang Isus na patay na para sa ipo. Nabanhaw siya para sa ipo. Nagkayab siya para sa ipo. Agad maangkod mo ang espiritu ng balaan. Tuuwi na sa

0: ko ng gugma sang Dios, yara sa aton tagipuzoon, ang Dios yara gid sa imo.
1: Amen.
0: Walang alinlangan kung saan nananahan ang pag-ibig ng Dios. Ang Dios ay nasa kanya.
1: Amen.

Abatiyan gid natin ang mensahe. Kung sa diin man nagaistar inang gugma sang Dios, siguro gid siya ngang Dios yara sa iya. Amen. Amen. Yara gid sa imo ang Dios kung nagahigugma ikaw. Amen. Ang nagahigugma sa Ginoo mo na nagapamati kung nagatuman sang tagsa niya kapulong. Sulitan naton, kagbatyagod naton, kagtuuhan naton, inang dakilang pag-ibig, yari sa ato.

0: once and for all, matunod natin ang kamatuoran ng Diyos nagapuyo sa atin. Amen.
1: Amen.
0: That the Holy Spirit is in our heart. The Holy Spirit is the person of God. He fills our heart with His love. Amen.
1: Amen.
0: Kunyara siya, ang gugma sa Diyos yari sa atin. Balanggid natin nga yara siya. Liwat kang taon natin sa mga kaisa.

My brothers and sisters, ibuyan nato ng tanan ng mga bugat kaya rin sa atin. Let us trust the Lord and His words. Once and for all, ihatag naton ang tanang nga ginakimkim naton nga hindi ta mabuyan. Nga may pagsalig ngang Ginoo labaw pa sa sinang ginakaptan tas mo. May ikazarang siya sa paghatag sang aton nga ginapagita. Isurinder nato ni natanan. Yes. Tungod kay nagapati kita ngang iyang pagigugma sa aton. Tama gid ka dako. Kag magahatag sa aton sa tanan tanga kinanglan. Ihatag. Ibuyi. Agod ba angkod naton ang bato na kusog kagkabuhi ngalin sa iya.

siya, Ginoo, ginahalad ko sa imo. Ginahalad ko sa imo. Si Joshua. Si Joshua Edwin, ginahalad ko sa imo. Ginahalad ko sa imo si Dave, you know. Ang bugos ng mga panibalay, ginahalad ko sa imo. Upod sa tanan, Ginoo, ng panimalay ngayari tiri. Kagtanan ngayara sa ministry, ginahalad naman sila sa imo, Ginoo. Buhig na halad. Pamatiin ni Ginoo ng pangamoy. Let your love, Lord, manifest to them. Let them know that you are God. Amen. Salamat. Salamat. Ginaklaim gid naton nga mga halad nga ina, yara gid sa kabot ni Jesus. Amen. Kag makita naton nga mga tao, kayara na sa kamot ni Jesus. Hilway. Kag puno sa pagigugma ni Jesus.

0: Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, manginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo. Nasablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma.
1: Holy Spirit.

0: The Lord is that seguro. All you have to do is to believe. The Lord is at work in you. All you have to do is to believe. Amen. That it touches you. That it touches you. Thank you, Lord. With your tender touch, I claim and I agree, Lord, your blessings and your miracle to all who are here. Thank you, Jesus. I claim, you, Lord Jesus Christ, your miracle. Ang tanan nga nagapangayo, ginaupdan gid na kun sa ngalan sa ministriya. Batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen. Batunan milagro Amen. Sa ngalan ni Jesus. Kag sa ngalan sa ministriya, kag ipadalaya para sa imo. Hallelujah! Nagapasugot ako. Amen. Amen. Ginarisugtan naton ang imo pangamuyo kag sa ngalan sa ministriya. Ginarisugtan naton ini ngang imo ginapangayo sa buhi nga Dios nga nagatan-aw sa aton. Ginoo, ikaw nga nagatulok sa amon. Ginasugtan gid nakon Ginoo kag sa ngalan sa ministriya nga ginapangayo sa ning amon kauturan nga halin sa tagipusoon iya maangkon.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Hallelujah. Amen.

Sang nagapadayon sila sa paglakat, may sikat tao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Amen. Dayon, ginbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kag nagsiling pigid siya, kinahanglan mag-antos gid ang anak sang tao. Kag pagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa panghulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlong adlaw.

Nagay Nulsol, dapat man magpatawad sa nakasala sa ila. Pugot sa ila tagipuzoon. Gagang Ginoo magabalos sa inyo.

kung may ari diri nga nakasala sa imo. Ginaagda ko ikaw. Kari, kagkatuis siya sa pag-ariglo sa imo kag-anon. Kung may ari diri nga tao nga sa imo tagipusoon nagapabugat sa imo. Ginaagda ko ikaw. This is your chance. Amen. To be set free. Katuisyas mo. Kung mahimo mo ina. Brothers and sisters, buhat ina ng balaan. Ang nagapaubos o nagapatawad, buhat sang Diyos.

kun wala siya diri. Ugot sa tagipusoon, patawarang mga tao. Ugot sa tagipusoon, isiling ina sa tubangan sang aton Ginoo. Subong nga ginbaton mong iya kapatawaran, ginapatawad mo inang mga tao.

ikaw nga ginabaton mo pagi sa pagtuong pagpatawad. Magpatawad ka man. Hilwayang tanan ng mga tao na para sa imo naghatag sa kabugan. Hilwaya sila. Agod maangkon mong bugos ng kilwayang kapag-an. Tagtawagon ikaw nga anak sa Diyos. I give you words. God of love, let your spirit manifest. Let your spirit manifest in our whole being. Ginoo, salamat. Salamat. Itugot ng tagipuso ang mag-aanggong

kapatid, ang panahon. Siya'y naghihintay ng iyong tugon. Kailangan bang paghintayin mo ang Panginoon upang maligtas ang

tayo'y magkaisa, magpurisa, ngalan niya. Hindi na kailangan maghirap ka pa upang mabuhay na kasama niya. Pamuna, tumayo at lumakad, kapatid. Dulo nito'y may naghihintay sa ating daang

In moments like this, I sing a song.

ang kalayos ng Espiritu. Hallelujah. Igahatag sa inyo. Hallelujah. Sa makusog, sa mapaskog. Hallelujah. Hallelujah.

0: Pwede ka sa bumagambal, ha? Kinaposes ko ikaw, Jesus. Ari ka kagang imupulong yari sa akong tagipusoon. Kung hindi ka magduwa-duwa siling sampulong, kung hindi ka magduwa-duwa, makasiling ikaw sa bukid, gabuta, no? Kagmag, ang ibukog lang maglukso sa dagat. Wala kita sa otoridad, but the word and the name of Jesus. Mas labaw sa tanan. Ganit tulok kaya yan. Kung sa atin pa, hindi kita magtulok sa mga masakit, tulok kita sa pulong nga labaw sa tanan. Kagsangalan ni Jesus, nga labaw sa tanan. Kaysa sinangalan ko may pagtuo kita, magapati ang cancer. Magapati ang bukol. Magapati ang tanan nga masakit. Magapati ang tanan nga kaimulon. Nga matabog. Amen.
1: Amen.
0: Sa sinangangalan ko may pagtuo ikaw. Oh, hallelujah.

0: padaluma, padalumon naton inang atin pagsalig kapag tuo sa kay Jesus nga nag-ayo sa imo. Pabakuron naton inang atin relasyon sa iya nga nagatuo kita nga siya nagapuyo sa atin. Abi ng siling sa kasulatan nga paagi sa atin pagtuo. Nagapati kita nga si Jesus yari sa aton. Tagipuzoon. Garing pabakuro naton ina. Nga si Jesus yari sa aton tagipuzoon. Kagangdahom siya nga espiritu nagapaligun sa aton espirituhanon nga mga bugay. Paligunon naton ina. Kag si Jesus nga yari sa aton. Oh, siya sobra pa sa tanan. Sobra pa sa kapaligan sang yawa. Sobra pa sa aton kinahanglan. Ang ngalan nga ina. Oh, ngayari sa aton. Iyari sa aton ang inang ngalan. Kasi sinangangalan, magkasiling kita, kanser, matunaw ikaw.
1: Amen. Amen.
0: Masakit, magaling ikaw.
1: Amen.
0: Tanan nga espiritu sang yawa, sa ngalan ni Jesus, ginaitan ikaw. Kaginamandaran, sa ngalan ni Jesus. Gani magkasiling kita sa buong lungs, be healed in Amen. Jesus' name.
1: Amen.
0: Respiratory system, be healed in
1: Amen.
0: Jesus' name.
1: Amen.
0: Sa ngalan ni Jesus, magkasiling kita sa buong sa tanan nga may hapo, sa tanan nga may diabetes, sa tanan nga may cancer, sa tanan nga may scoliosis, sa tanan nga may arthritis, sa tanan nga may masakit sa lawas kalag kag espiritu, magkasiling kita subong sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, gihigtan ikaw, go kag magaling. Kag magkasiling kita subong sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, ginaangkon namo ng pag-ayo.
1: Amen.
0: Salamat Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. I am healed.

in the name of Jesus. Kinamandaran naman ang tulani, mga muscles kag tendons, kinatandog kag subong sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, kanya presensya, be healed. Ang mga tulani, be healed. Inigtan ng Espiritu sa Skolyos, kapag magaling, be healed. Be healed. In Jesus' name.

ibayaw ang hindi mabayaw nga kamot, ibayaw sa madaas. Sa pag-ibo mo sina, sa ngalan ni Jesus. Thank you, Lord. Please release your healing presence.

O Israel, kung mabatian ko ang ibungalan, paano ko ikaw bayaan? Kay palangga ko gid ikaw. Abi nang kakusog sang pulong sang Dios sa mga yagin pili. Hindi yagin pagpapayaan.

0: In Jesus' name.
1: Amen.
2: Kung ginahigugma ninyo, muman lang ang nagahigugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisang gani ang mga magkasasala nagahigugma sa mga nagahigugma sa ina. Kagkun ang ginahimuan ninyo sa maayo, ang muman lang ang nagahimo sa maayo sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan pagani ang mga nagasasala nagahibok ng sina,

sing dako nga balos. Kag manung anak kamo sa labing matagdahom nga Dios. Kay maalwan siya sa bisan pa sa mga tao nga walay kabalasan. Kag mga balaot, magmaluluyon kamo subong ng inyo amay maluluyon. Hindi kamo magpamukong kag ang Dios hindi man magukong sa inyo. Hindi kamo magpangkundinar sa inan. Kag ang Dios hindi man magkundinar sa inyo. Magpatawad kamo kag ang Dios magpatawad man sa inyo. Magpanghubad kamo sa ibang pagod ang Diyos magahatag man sa inyo. Ang inyo ang ihatag sa inyo na sukubsing maayo, na dasok, na uyog, kang nag-awas. Tayo ang ginagamit ninyo na talaksan para sa iban, amuman ang talaksan sa Diyos para sa inyo.

when the time came for me to show your favor, I heard you. When the day arrived for me to save you, I help you. Listen, this is the hour to receive God's favor. Today is the day to be saved. Ining adlaw nga ini, ginatagna naton, abring adlaw sang imo nga kaluwasan, adlaw sang ibang pag-ayo. Nabati ang gid naton nga kita templo sang Espiritu Santo. Nabati ang gid naton nga ang Dios nagapuyo sa aton, kag maalwan gid sa aton. Tuwa naton ini nga siya yara gid sa aton. As we close our eyes, let us claim His holy presence. His presence that sets us free. Ang iyang na presensya na kunyara ang panulay na gapalagyo. Sa iyang presensya, ang presensya nga nag-aayo. Tuwa natin ito.

May ara man nga persona nga makahigugma sa tanan nga tao sa dilog ng kalibutan. Amoy na siya si Jesus. Siya lang ang makapalangga kag makahigugma sa tanan nga tao sa dilog ng kalibutan. Kag ang iyang pagpalangga, mabatyagan sa tanan. Mabalaan mo gid ina. Kung may relasyon ka personal ka Jesus, mabalaan mo gid nga yagugma wala nagapatumbaya sa iyo. Pwede mo maatubang ang wala kang tuo mo, hambalon mo siya nga palangga kagid sang Ginoo. Yes! Palangga kagid sang Ginoo. Mahal ka ng... Yes! Sabihin niyo po,

ang una nga mahal ka ng Panginoon, iambal ta na kay Jesus, nga palangga gid siya sang amay. Kag bisan palangga siya sang amay, napatay siya. Kinahatag siya sang amay, nga mapatay, tungod kay ang amay nagapalangga sa aton. Ikaduwa, pagtapos sa balog ka nga mahal ka ng Panginoon Jesus, iambal ta man sa aton kaugalingon, nga mahal po tayo ng Panginoon. Amen. Kantahon naton, yambal naton ulang kay Jesus, sunod sa aton kaugalingon.

0: atang pagtuo. Nakitatanan, di na palangga sang Ginoo. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Layaw na na.
1: Oh, hallelujah, Jesus.
0: Sabay yung bawal ka ba'y mula, Jesus.
1: Amen, hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah.
0: Kabay mo ba siya ganaton ang iyong pagpalangga?
2: Hari nga langit noon, ginapasalamatan namon ang imo pagtawag sa kadesa sa amon. Salamat sa kapawa. Maginhatag mo sa amon, si Jesus, ang amon panuluwas. Salamat gid sa iyang sakripisyo. Salamat sa iyang kamatayon. Sa iyang pagkabanhaw. Salamat gid sa may balita na amon patigid baton paagi sa simbahan. Patawaran kami sa among kasalanan. Kagmagari ka sa amon. Kagsamtang nagahulat kami sa may mayaon nga pag-abot, ikadwa nga pag-abot sang amon Ginoo. Tagaay kami sang grasya nga magiusa sa adlaw-adlaw nga tanan sa imo espiritu kag sa imo pilidon nga pulong. Paagi sa amon pagpangamuyo nga may pagtuo sa amon pag-iusa kay Kristo. Salamat id. Kada ka pangabuyo kami, hindi lamang sa amon, kundi para sa tagsa kakatapo, sang amon parimalay. Patawarang amon kasalanan, kaginang pangayo ginamon, tawag kami tanan, kagitugot nga kami tanan, mag-aalagad sa imo, samtang nagakabuhi kami, kagmaangko namon, inang kuruna sa pagdayaw, the crown of glory and honor, the crown of praise, the crown of life everlasting. Buksing abono na una, Ginoo. Sa tanan ng Dion, Ginoo, kagalagaron ka namon. Salamat, Gid, sa pagpili mo sa amin.

0: wala bala ka mo makaibalo ngang inyo mga lawas templo sang Espiritu Santo na ginhatag sang Dios sa inyo. Kag ini nga Espiritu nagapuyo sa inyo. Hindi na kamo inyo, kundi iya kamo sang Dios. Ginbakal na niya kamo sa dako nga bili. Gani, gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sa Dios. Ginbakal na niya kamo sa dako nga bili. Hindi na kamo inyo, kundi iya sang Dios.
1: Isn't it a miracle?

niya sa aton nga binunyagan, hindi niya kita pagpabayaan. Kag magatuyo siya sa aton. Bisa nag-aagi kita sa kalayo sa pagtilaw. Upod na to siya. Bisa nag-aagi kita sa tubig, sa kabudlayan, hindi kita malubos. Kaya iya nga gugma, nagaluwas sa aton. Kinahanglan naton ang pagbaton sa iya. Hugot sa atong tagipusuan. Agot na batuan nato, ining aton kaugalingon. Ang aton kailigpon, ang aton tawanong at kinaugali, dapat nato napirde. Agad mabuhi kita. Kinahanglan natin si Jesus.

ko nun naton subong ang inyong bilagro. Tuwa naton, siling sang Ginoo ko nilisugtan ninyo ang inyong ginapangayo. Iyayatak sa ngalan na Isus, sa ngalan sang community, inilisugtan subong naton ang imo kinanglanon, ang kinanglanon sa Parimalay, ang kinanglanon sa aton komunidad, punon sang Ginoo. Pangayo subong, pulong niya nagasiling ang nagapangayo pagdatangan. Labaw sa tanan pangayoon naton ang bertud sang Espiritu ang na siya nang makahatag sa tanang pagpaubos, ang pagkami ng tagod, ang pagkami ng panon, ang pagkamaluluyon, ang pagkadyos nun, ang pagka may kugmao. Siya lang makahatag sa na kagamoy ng atong ginapangayo. Kamagin ara sa tagsan sa aton ka sa aton palibalay. Magpabilin sa aton. Kagimuon niya itang instrumento sa pagluwas ang iyang katawan, sa bilog ng kaliputan. Thank you, Jesus. Now, paghayo. Kagikaw pagatangan. I am miracles. I've seen

0: the miracle worker is in you. He is present in you. The Holy Spirit resides in you. And all you have to do is to recognize Him. Accept Him. Kagimu ang iyang nasuko. Yara siya. Lord, baptize us. We are your children. Thank you, Lord. Open your heart. Welcome Him. He is the love of our souls. Lord Jesus, baptize us. And with your holy presence, fill all our needs. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The Lord is here. Thank you. Somebody's neck is being healed.
1: Amen.
0: Nervous system is being healed.
1: Amen.
0: Tongue is being healed. Now, my dear brothers and sisters, the Holy Spirit is there. And I pray that the Lord God will open our mind and give us spiritual, the gifts of the Spirit in order for us we could work with Him. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Lord, I pray that you will open our minds and give us spiritual understanding and let that gifts of the Spirit flow from us. Use us mightily. With boldness, O Lord, with your spiritual strength, in Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Thank you, Lord. Salamat.
2: Hari, ngalangit noon, ginapasalamatan namon ang imo pagtawag sa kadesa sa amon. Salamat sa kapawa. Maginhatag mo sa amon, sa Jesus, ang amon panuluwas. Salamat, gid, sa iyang sakripisyo. Salamat sa iyang kamatayon, sa iyang pagkabanhaw. Salamat it sa may balita na abad-bantigid baton paagi sa simbahan. Patawara kami sa among kasalaanan, kagmagari ka sa amon. Kagsamtang nagahulat kami sa may mayaon na pag-abot, ikadwa nga pag-abot sang amon Ginoo. Tagaik mi sang grasya nga magiusa sa adlaw-adlaw nga tanan sa imo espiritu kag sa imo pilidon nga pulong paagi sa amon pagpangamuyo nga may pagtuo sa amon pagiusa kay Kristo. Salamat id kada nga pangamuyo kami indi lamang sa amon kundi para sa tagsa kakatapo sang amon parimalay. Patawarang amon kasalanan, kaginapangayo ginamon, tawag ka kami tanan, kagitugot nga kami tanan, mag-aalagad sa imo, samtang nagakabuhi kami, kagmaangko namon, inang kuruna sa pagdayaw, the crown of glory and honor, the crown of praise, the crown of life everlasting. Buksing abo na una, Ginoo. Sa tanan ng tiyon, Ginoo, kagalagaron ka naman. Salamat, Gid, sa pagpili po sa amin.

na ginahatag sang Dios sa inyo. Kag ini nga espiritu nagapuyo sa inyo. Hindi na kamo inyo, kundi iya kamo sang Dios. Gidbakal na niya kamo sa dako nga bili. Gani, gamitan ninyo ang inyong mga lawas sa paghimaya sa Dios. Ginbakal na niya kamo sa dako nga bili. Hindi na kamo inyo, kundi iya sang Dios. Isang

0: ginbakal ka na sang Dios. Iya ka mo sang Dios. Kag wala sa mga makapabulag sa inyo, sagug ba sang Dios? Kay iya ka mo.
1: You belong to me.
0: Iya ka mo.

0: ginabutang namon sa imong kamot, sa imong presensya, mga halad. Kaya napangayo yun naman na Ginoo. Puni ang tanan nilang kinanglanon, puni ni sang kalipay. In Jesus' name, yes.
1: Thank you, tila walang mararating na bukas, ngunit kung siya ay ating hayaan,

0: Ginoo, kun hindi ikaw, Ginoo, ang maghimo. Sa naman ito nga, wala initiran sa pulos. Gani, Ginoo, ikaw nga nagapuyo sa amon, tagay kami sa mata, nga makita ikaw namon sa Santos Kamisa. In Jesus' mighty name.
1: Amen.
0: In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.

0: Jesus, ngayari sa amon. Jesus, tungod yari ikaw. Ikaw lang magkahimo sa mga pag-ahi. Kaginatuuhan naman sa mga ang iyong presensya. O Ginoo, nagpamatod kami ng kunon ikaw naman. Ng ibang mga labag at pilas, nag-ayo sa amon. Sang tanan nga masakit kag balatian nga yara sa amon nawas kag kalag kag espiritu. Ginatuuhan namon Ginoo, ikaw nga yari sa amon kag ginatuuhan namon kag ginalisugdan nga subong ang ibong nga presensya nag-ayo sang tanan nga ginapatyag namon. Yes. Ginatuuhan nato ina. Nang iyang espiritu sa amon yara nagahulag. Remember my brothers and sisters, nga si Jesus, yara sa ibo, ang nagagapot sa ibo, ginaangkon niya si Jesus. Paagi sa pagtuubalan mo gid, nga wala sang balaan nga matabo sa tuntunga, kung hindi siya maghimo sina. Tuuwi sa po. Ang makahimo lang sa bilagro, abong si Jesus ngayara sa ibo. Kagpaagi sa ibong pagtuo matabo ina, siling sang Marcos 11, kung may pagtuo ikaw, makasiling ikaw sa bukid nga maglumpad. Kung ikaw magtuo, kag hindi magduwa-duwa. Subong ang Ginoo, yara sa inyo. Siling sang kasulatan, kung tuuhan mo, anuman ang iboy siling matabo.
1: Amen.
0: Amen.

You're like Holy Spirit. You're like streams of the living water in our heart. Pabayisubong ang iyong presensya. Kasubong sa suba sang tubig nga buhi nga nagailig sa atong tagipuzon atong mabatyagan. Can you hear the sound from heaven? It's a sound of running water, like a sound of worship coming.

ang kunon tanan na sa buong. In Jesus' name, thank you, Lord. Thank you, Jesus. We claim it, O God. Yari na sa aton. In Jesus' name.

The one I praise. You are the one I praise. Dear Lord, your presence is like a spring of living water. Ang iyong presensya, subong tuburan. Nga subong ako na batyagan. Nga nagakuha sa tanan. Nagkauhaw sa ako. Ang ibong nga presensya. Isa ka ba Diyos nga nag-aayo sa ako? Salamat sa iyong presensya. Salamat, Ginoo.

Now, put your right hands sa lawas, sa bayan sa lawas mo, ng pangamuyuan, o may ginapangayo kong ibang butang sa dugan ng ibang kamot. O Lord, you are here, and you answer all our prayers. In Jesus, thank you for loving us. Thank you, Lord. Salamat sa pag-ayo mo sa mga sakit sa panit. Salamat, Ginoo, sa pag-ayo mo sa mga eksema, sa allergies. Ginhigtan na mo ng tinakabang masakit. Kag magkaroon sa ngalan ni Jesus. Ginhigtan mo na mo ng tanan ng mga espiritu nga nagabalabag sini sa ngalan ni Jesus. Puwak lang sa ngalan ni Jesus. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Pagayo. Thank you, Jesus. Thank you. It is finished. It is done. Thank you. And I claim the release of your presence.

Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, manginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo, nga sablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art

touch me again. He touched me. Yes, I believe. He

0: The Lord is that seguro. All you have to do is to believe. The Lord is at work in you. All you have to do is to believe. Amen. That it touches you. That it touches you. Thank you, Lord. With your tender touch, I claim and I agree, Lord, your blessings and your miracle to all who are here. Thank you, Jesus. I claim, you, Lord Jesus Christ, your miracle. Ang tanan nga nagapangayo, ginaupdan gid na kun sa ngalan sa ministry, batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Batunan milagro sa ngalan ni Jesus. Kag sa ngalan sa ministry, kag ipadalaya para sa imo. Hallelujah. Nagapasugot ako. Amen. Amen. Ginarisugtan naton ang imo pangamuyo kag sa ngalan sa ministry. Ginirisugtan natin ini ngang imo ginapangayo sa buhi ng Diyos nga nagatanaw sa aton. Ginoo, ikaw nga nagatulok sa amon. Ginasugtan, ginakon, Ginoo, kagsangalan sa ministriya nga ginapangayo sining amon kauturan nga halin sa tagipusoon iya maangkon.
1: Amen.
0: In Jesus' name!
1: Amen!
0: Hallelujah! Amen.

Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, manginputli, kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo, nga sablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome.

Kung may ari diri nga nakasala sa imo, ginaagda ko ikaw. Kari, kagkatuwi siya sa pag-ariglo sa imo'y nagkamanon. Kung may ari diri nga tao nga sa imo tagipusuon nagapabugat sa imo, ginaagda ko ikaw. This is your chance. Amen. To be set free. Katuisya sa mo. Kung mahimo mo ina. Brothers and sisters, buhat ina ng balaan. Ang nagapaubos o nagapatawad, buhat sang Diyos.

kun wala siya diri. Ugot sa tagipusoon, patawarang mga tao. Ugot sa tagipusoon, isiling ina sa tubangan sang aton Ginoo. Subong nga ginbaton mong iya kapatawaran, ginapatawad mo inang mga tao.

Kailan kaya tayo'y naririto? Hanggang kailan kaya matitiis?

Ikaw ay huli, kapatid, halika na magsisi. Yun na, kapatid, ang panahon. Siya'y naghihintay ng iyong tugon. Kailangan bang paghintayin mo ang Panginoon upang

tumayo at lumakad, kapatid. Dulo nito'y may nagsabi.

His passion is to save the world. Amen. We must be one with His Word. Kag kinahanglan mapun-an kita sa Espiritu Santo. Amen. Kag i-practice naton ang aton nabatian. Ikabuhit naton ini. Upod kita liwat sa cross ni Kristo. Dumdumon naton ang nagihan sa aton Maestro. Sa aton Ginoo nga naghilway sa bilog ng kalibutan.

tulugan niyo sa mga kaugalingon. Hindi ilang nagkanta kita, kundi samta nagalsa sa San Cruz, upod ikaw sa iya. Ikaw kag siya nagaisa. Sa pag-alsa San Cruz, di mo kagsangsala na ginaalsa niya. Upod ikaw sa iya, tulukang imong kaugalingon nga nagaupod sa kay Jesus.

is very powerful. Imuon ka nga parati ko sang sala. Pero ang kapatawaran gahong. Ang pagpatawad ni Jesus gahong. Gang isa ka paralati ko, ginayo niya. Mga utod, gahong ang pagkidolsol. Ang pagpatawad, isa ka gahong. Nga baka ayo sa imo. Nga baka palakat sa imo. Nga baka hatag sa imo sa bagong kusog. Kung pangayuon mong imo kalbayan, sa Jesus lang ang makahatag silang gahong sa pagpatawad. Kumpatihan mo siya sa imo tagipuson. Kagdira sa imo tagipuson, maginulsol sang sala. Patawaron niya kita. Siling sang kasulatan, kalimtad niyang aton mga sala. Kagbagadalay na sa aton sa Espiritu, ano na kusog? Magpagabagod ka. Ang Diyos yara sa imo. Magabulig sa imo. Magaayos sa imo. Pili aso mo ngayon wayon ka. Ang gahong sa pagpatawad yara sa tanan nga tiyon.

hindi magduwa-duwa. May mga masakit subong na tungod sang sumpa kag sang sala. Hindi magduwa-duwa nga magkadto kay Jesus ang iya pagpatawad. Magahatag subong sa imo sa pag-ayo. Magpagkapagod ka. Ang sala mo ginapatawad. Magbangon ka. Kuha ang iboy daan. Kagpagpauli. Kamay kapagod kag pagtuo. Kay ginaayo ka sa mo. Pati ng pulong. Pati sa imo tagipuson. Ginaayo ikaw sa mong sabi mo. Ginaayo niya ikaw. Pati sa tagipuson. Ginaayo ka. Kung ginaayo niya ikaw, sininya, ang imo sala, ginapatawad man. Sininya sa libro ni Santiago. Tumuwis. Seek for that forgiveness of Jesus. And He is Spirit. Spirito siya sa mong. Ang Espiritu niya, yan ang sa atin. Yan ang sa atin. Tagin mo sa katuhina. Kung gusto kang mag-ayo, ang iya presensya sa mong yari, pagpagkabakot ka, hindi ka magkadlog, magtuo ka. Sa sinigid nga tiyon, mabatod mo ang imo kailwayan, mabatod mo ang imo milagro, mabatod mo ang imo pag-aayo. Hindi ka na maghigda sa sinangiligdaan sa pag-antos. Iligdaan sa masakit. Bangon ka dira. Bangon. Bangon. Nagbatunang kapatawaran.

Panang ginahigugma ninyo mo man lang ang nagahigugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisang gani ang mga magkasasala nagahigugma sa mga nagahigugma sa ina. Kagkon ang ginahimuan ninyo sa maayo, ang mga lang ang nagahimo sa maayo sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisang pagani ang mga nagkasasala nagahibok ng sila. Kagkong ang ginapahulang hindi ang manlangin ang makabayad sa inyo. Ano ba lang kayuhan nga inyo nahimo? Bisan gano'n ang mga nagkasasala nagapahulangan sa mga

mga kaaway. Kagidugmaa, kagimuang maayo sa ila. Magpabulam kamo na wala nga paabot na bayaran. Kagmagbaton kamo, singdako nga ba, kagmagbaton kamo, singdako nga balos. Kagmaging anak kamo sa labing magagagahong nga Diyos. Kay maalwan siya sa bisan pa sa mga tao nga walay kabalaslan. Kag mga balaot, magmaluloyon kamo, subong ng inyo amay maluloyon. Hindi kamo magpangukong, kag ang Diyos hindi man magukong sa inyo. Hindi kamo magpangkundinar sa itan, kag ang Diyos hindi man magkundinar sa inyo. Magpatawad kamo, kag ang Diyos magpatawad man sa inyo. Magpanghubad kamo sa ibang, pagod ang Diyos, magahatag man sa inyo. Ang inyo, ang ihatag sa inyo, nasukubsing maayo, nadasok, nauyok, kang nag-aawas. Tayo ang ginagamit ninyo na talaksan para sa ibang, amuman ang talaksan sa Diyos para sa inyo.

Sang nagapadayon sila sa paglakat, may sa katao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Amen. Dayon, ginbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kag nagsiling pigid siya, kinahanglan mag-antos gid ang anak sang tao. Kag pagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa pangulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlo na adlaw.

Sang nagapadayon sila sa paglakat, may sa katao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Amen. Dayon, ginbanduan sila ni Jesus na hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kagdag siling pigid siya, kinahanglan mag-antos gid ang anak sang tao. Kagpagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa panghulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlong adlaw.